0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GB 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV 99.9,
0: your good vibes.
2: Are you drunk?

0: Keep the music up and stay safe while driving. Only here at GBE 99.9, your good vibes.
1: Bakit right pad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
8: It is now 8:50 a.m.
9: That time check was brought to you by
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
0: Keep the music up and stay safe while driving. Only here at GBE 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano?
3: Ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at travelworthyph. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
10: You are listening to.
11: You are listening to.
12: You are listening to.
13: You are listening to.
14: GV99.9.
15: Your good vibes.
16: Your good vibes.
17: Your good vibes.
18: Your good vibes.
19: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
20: Vibes, oras natin sa buong Pilipinas, 9:22 ng umaga. At syempre kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre po dahil alas 9 na ng umaga mga ka-vibes, ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honeybeat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre, nakakasama niyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, araw po ngayon ng Webes. Yes, Thursday po today, July 2, 2026. Oy, pangalawang araw na po ng buwan ng July. Kamusta naman ho kayo? Pero syempre dahil nga po

ikaw ay medyo tinatamad, opo, kung ikaw ay medyo nanghihina na, at ikaw ay nanlalambot na, oo, huwag kang mag-alala dahil konting push na lamang po ay makakapagpahinga na po tayong muli. So sa ating mga ka-vibes, no, ngayon po nga araw ng Webes, sana po kung ano man po ang inyong mga ginagawa ngayong oras na ito, sana po kayo ay maging masaya, kayo ay maging masipag, at syempre lahat ng inyong mga kailangan tapusin ay inyo pong matapos. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, kung kayo po ay may pa-shoutout, pwede nyo pong ipadala sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po, ang ating Facebook page, GB99.9 FM. At kung ikaw ay nasa Batrasco, nasa pampublikong sasakyan, na nakikinig ngayon sa GB99.9, ako, huwag ka mag-alala. Oo, pwedeng-pwede ka pa rin makapakinig basta ikaw po ay may gadget at may internet connection. Magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po ang ating link para sa ating online live streaming. Ay siya mga ka-vibes, iintayin ko ang inyong mga pagbati at mga mensahe. Pero for now, magbalik tugtugan po muna tayo. Muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey dito sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
7: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
9: More loving, more caring.
8: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
10: Barangay Marawi.
8: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: Parang yung boy. Di ba ga ang pera ay nabalik?
13: Abay, oo naman. Basta di kayo gumagawa ng kabutihan.
12: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
13: Ayaw ko nan.
14: Hala? Joke pala yun?
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay, opo, mama. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
12: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
12: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: GV99.9.

0: GV 99.9.
1: It is now 9:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Pabili nga nito. Magkano?
4: Ang mahal naman.
3: 120 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
4: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexidol Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: GV 99.9.
1: There you go, mga ka-vibes. Hinahanap-hanap kita by River Maya. Oras sa buong Pilipinas, 9:48 ng umaga. Nako, mga ka-vibes, ngayong araw ho ng Webes, syempre ipi-play ni DJ Honey ang mga paborito niyo pong awitin na nagpapaalala ng inyong mga nakaraan. Kaya kung kayo po ay may mga song request, pagbate, o gusto nyo pong batiin ng happy birthday, happy anniversary ngayong araw, pwedeng-pwede nyo po yan ipadala sa ating hotline number 09.

0: 0929-0929-0798-7908. And of course, mga ka-vibes, ang ating Facebook page, GV99.9FM. At saka syempre mga ka-vibes, ha, huwag niyong kalimutan ang atin pong online live streaming kung kayo po ay paalis na ng inyong mga bahay, pababa ng inyong mga sasakyan at nais nyo pa rin hong makinig ng radyo. Gusto nyo pa rin samahan si DJ Honey? Huwag kayo mag-alala mga ka-vibes, basta po kayo ay may gadget at internet connection ay mapapakinggan nyo pa rin po kami. Basta mga ka-vibes, magtungo lamang sa ating Facebook page, GV99.9FM. At nandiyan po yung ating link para sa ating online live streaming. So ito na nga mga ka-vibes, dahil nga araw ngayon ng Webes. Ito na nga, ang tanong ni DJ Honey, dahil nga syempre napapakinggan natin ngayon. Hinahanap-hanap kita, diba? O, ito na, tanong ni DJ Honey ngayong araw. Sino ang unang taong hinahanap mo kapag kailangan mo ng karamay? Ulitin ko po, sino ang unang taong hinahanap mo kapag kailangan mo ng karamay? Mga ka-vibes, ang inyo pong mga kasagutan, ang inyo pong mga kwento, ang inyo pong mga reklamo, hinanaing, kahit ano pa yan, pwedeng-pwede nyo pong ipadala sa ating text line number 0926-0798-708. Ulitin ko rin po ang ating Facebook page, GV99.9FM. Ang ating online live streaming, matatagpuan nyo rin po sa ating Facebook page, nandiyan po na nasa ating pong featured post. So, sa ating mga ka-vibes, makinig na kayo sa ating online live streaming. 10 minuto na lamang bago sumapit ang alas 10 ng umaga mga ka-vibes. Nako, muli ha, mamaya sa pagbabalik ni DJ Honey, marami pa tayong pag-uusapan at pag-chichikahan. Pero syempre, mamaya na ulit ako babalik. Oo, kayo muna, intayin ko muna yung mga messages nyo. Again, muli ito po si DJ Honey, dito lamang po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan dito sa GV99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
3: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
4: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
5: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
4: No processing fee at fast approval pa.
5: Kaya,
2: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
6: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7177 79 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
11: Ten 24 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Mga vibes, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Uy, batiin muna natin ha si Sir Romeo de Guzman. Hello po, magandang morning po. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Pero mamaya po natin babasahin ang inyo pong kasagutan sa ating tanong of the day. Pero syempre no, lahat ng iyong song request ay itatry po natin na i-play Sir Romeo. At syempre binabati din natin ng isang magandang morning si Kuya Ruel. Sabi niya, DJ Honey, good morning po. Shout out sa iyo, DJ Honey. Duty-duty muna tayo now. Bahala ka na sa music, DJ. Thanks po. Uy, thank you ha. Thank you, Kuya Ruel, sa iyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Siyempre dito sa ating istasyon. At binabati rin natin lahat po ng mga security guards, no, na mga naka-duty po ngayong araw, ngayong oras na ito. Magandang, magandang, magandang morning po. At sa lahat po ng mga nasa batras ko, ang ating pong mga drivers, ang ating pong mga konduktor, hello po, magandang, magandang morning po and happy Thursday po sa inyong lahat. Pati na rin po ha, yung mga nakikinig sa kanika na lang mga puwesto sa palengke. Hello po, magandang morning. Pati na rin yung mga customers na nakikinig po sa mga oras na ito. Maraming maraming salamat po. Muli mga ka-vibes ha, sa lahat po ng gusto nyo pong batiin on air mga ka-vibes, no, kung may gusto kayong ipa-shoutout, ang atin pong text line number ay 0926-079-8708 at ang atin pong Facebook page GV99.9FM. Mga ka-vibes, ngayong araw ng Webes, naku, alam nyo, kapag ganito yung panahon, gloomy ang weather, no? Yung tipong, ang sarap umidlip, ang sarap matulog, ang sarap mag-chill-chill lang. Opo, kasi syempre medyo nakakaantok kasi yung mga ganitong weather, yung ganitong hindi gaano ho, ano, tumatama yung sikat ng araw. Kasi nga po, di ba, pag madilim, parang ang sarap lang mag-relax, ganon, ganon na yung mood natin. Pero syempre wag, kasi tomorrow Friday naman na. Laban lang tayo sa buhay, ano? Diba, sumahod ka nung atrenta o dalawang araw pagkatapos nung atrenta, kamusta naman ang iyong sahod? Kasi diba, usually sa first week po ng month, dyan madalas yung due date. So, mga ka-vibes, sana po ay mabayaran nyo. Oo, ang Judith. Sana mga ka-vibes ay si Judith ay huwag nyong katakutan. Kasi syempre, no, pangalawang araw ho ngayon ng buwan ng July. Parang kailangan ho natin na isat ang ating mood sa buong buwan na tayo po ay magsisipag, tayo po ay papaldo, mga ka-vibes, diba? Tayo po ay makaka-receive ng maraming-maraming blessings. Yung tipong nag-uumapaw na to the point na kailangan mo nang i-share sa iba talaga yung blessings kasi nga wala ka nang paglalagyan. Kung ikaw naghahanap ka ng masyashare ng blessing, nandito naman si DJ Honey. Well, mga ka-vibes, no? Labis man, sapat lang o kulang, kung ano man ang meron tayo, basta kaya nating i-share, mga ka-vibes, no? Sa ibang tao, i-share natin yan. Babalik po yan sa inyo ng doble, ng triple, at mas siguro mas nag-uumapaw pa, mga ka-vibes, no? Sa buhay, alam nyo, ang pinaka-ayoko talaga na ugali ay ang pagiging madamo. Ewan ko ba sa inyo, bakit ang damot-damot nyo? Well, hindi naman sa lahat ng bagay ha. May mga bagay din naman talaga na kailangang ipagdamot, katulad ng pagmamahal. Katulad ng pagmamahal, di ba? Dapat sa isa lang, hindi naman pwedeng dalawa yung jowa mo. Di ba? Sinabing bawal ang madamot, hindi mo na ipinagdamot sa iba yung pagmamahal na dapat sa isa lang. Huwag naman ganon. Yung tipong yung pinakamababa na lang or yung pinaka common na lang po ay ang pagkain, di ba? Kung pwede nating i-share sa iba yung food na meron tayo, mga ka-vibes, i-share natin yan. Opo, kung tayo po ay may extra money at may nanghihiram sa atin, pag-isipan mong mabuti. Kasi minsan, no, yung panghihiram ng pera ng ibang tao, ibang usapan yan. Oo, talaga namang mapapaisip ka naman talaga ng malala. Kasi iba na po ang panahon ngayon, mga ka-vibes. Yung imbis na yung nagpapautang ang magbibigay ng deadline, opo, ng palugit. Kasi nga, syempre, no, yung mga pinapahiram naman natin sa ibang pera ay yan din po ay ating pinaghirapan. Hindi naman yan pinulot lamang, mga ka-vibes, no. Kumbaga, kung sino na po ngayon ang nanghihiram, sila na po ang magbibigay ng deadline. O, diba? Pahiram naman ako pare ng 20 mil ngayon at isa sa uli ko next year. Wow, next year! Parang mahirap naman yata yun. Kaya sa ating mga ka-vibes, no? Again, walang masamang magdamot, pero wala rin namang masamang mag-ingat ng mga ari-arian at mga bagay na kailangan muna nating higpitan. Biglang nagbago yung isip ni DJ Honey, no? Kanina bawal magdamot, ngayon ay higpitan na. Hindi, basta pagkain, okay lang yan. Pero yung kapag pera, iba kasing usapan kapag utang talaga ng pera. Lalong-lalo na ha, kung yan ay kamag-anak mo, oo, mapapa-thank you na lang eh. Pwede ka, huwag ka na bayaran, thank you na lang. Ay, lagot kayo dyan. Ay, bawal ganun ha. Ibalik nyo yung mga hiniram nyo na pera. Oo, ano na, 2026 na, hindi ka pa rin marunong magbayad ng utang mo. Galing-galing mo mga utang, boy! Galit na galit eh. Hindi, mga ka-vibes, ito, paalala lamang ni DJ Honey, mahalaga po na tayo po ay magbalik ng mga hiniram natin. Hindi lamang po sa pera, pati na rin sa mga ibang bagay, yung hiniram mong t-shirt, yung hiniram mong sapatos, nung kayo ay magbabasketball, isa uli mo na, di ba? Yung hiniram mong, kapag nahiram ka ng sasakyan, ayusin mo, wag mong gagasgasan, lagyan mo ng gasolina yan, di ba? Kumbaga, mahiya naman po tayo sa ating mga pinaghihiraman, di ba? Yung thought na lang mismo po ng pagpapahiram sa atin, isang malaking bagay na po yun. So sana ay suklian po natin ng mas higit pa po doon sa pinahiram sa atin. Okay, sana mga ka-vibes ha, ito na yung pagkakataon nyo. Dapat pala ngayon ay hiram day, ay sa uli day pala. Oo, lahat ng mga hiniram natin ay isauli na natin ngayong araw. Pero syempre sa lahat ho, ng mga nagtatago dahil may pinagkakautangan, ako, hinahanap na kayo ni Zach Tabudlo. Tiyari, ito muna ang Asan Ka Na Ba by Zach Tabudlo. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GB. Magandang 10.9. Your goodbye.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Paragardeng! Paragardeng!
5: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
4: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
5: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
4: Pero, bulol ka!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun?
8: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
9: Ay, opo, ma'am! Kaya, tara na at makipagtsikahan!
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
11: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangilisin.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
12: GV99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Ito po si DJ Honey, dito lamang sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Vibes, 11:11 ng umaga ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Siyempre, inyo pong napakinggan kanina po ang Actually Romantic by Taylor Swift at A Couple Minutes po by Olivia Dean. Siyempre, dito lang yan sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan sa GV99.9, Your Good Vibes. Bing, bing. At syempre po, inyo pa rin nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Bing, bing. Pero syempre mga ka-vibes, na bago tayo magkalimutan, ang tanong ngayon ni DJ Honey na atin hong pag-uusapan later ay... Ito na, nasaan na yon? O, ito na. Sino ang unang taong hinahanap mo kapag kailangan mo ng karamay? Ulitin ko ha. Sino ang unang tao na hinahanap mo kapag kailangan mo ng karamay? Ang inyo pong mga kwento kasagutan ay ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9 FM. At ang ating online live streaming, magtungo lamang sa ating Facebook page at nandoon po yung ating post para po sa ating link para sa ating online live streaming. So mga ka-vibes, oh, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sino po ang nakapunta na sa Tanawan City? Itaas ang paa. Tiyari. Mga ka-vibes, kaya ko natanong kung sino po ang nakapunta na sa Tanawan City. For sure, dumadaan kayo sa Tanawan City. Kasi nga mga ka-vibes, ngayong oras na ito po ay pag-uusapan natin ang isa po sa talaga namang pinag-usapan noong taong 2018 kung hindi ako nagkakamali. Saglit. I-double check natin kasi baka mamaya magkamali ako. Ayoko magkamali. Pero mamaya natin i-double check mga ka-vibes. Yun nga, tama. 2018 nga. Ayoko talaga magkamali. Pero wait lang. Alam nyo, kaya ko po ito sinishare sa inyo. Kasi mga ka-vibes, ngayon pong July 2, ay ginugunita po ang anibersaryo ng pagpano po ni dating Tanawan City Mayor Tony Halili. Alam nyo mga ka-vibes, no? Nakilala po kasi siya sa buong bansa dahil sa kanyang kampanyang tinawag po na Walk of Shame, na layong ipakita sa publiko ang mga hinihinalang sangkot sa krimen bilang bahagi ng kanyang kampanya laban sa kriminalidad. Mga ka-vibes, ang programa pong ito ay nakatanggap ng magkahalong reaksyon. May mga sumuporta at mayroon ding pong kumuwestiyon dahil batay po sa usapin ng karapatang pantao. Mga ka-vibes, noong taong 2018, naging laman din siya ng pambansang balita nang maisama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga lokal na opisyal na iniuugnay umano sa illegal na droga. Mariin niya itong itinanggi at nagpahayag na handa siyang sumailalim sa anumang investigasyon. Pero mga ka-vibes, noong July 2, 2018, habang isinasagawa po ang flag raising ceremony po sa Tanawan City Hall, ay binaril po si Mayor Halili ng isang hindi pa nakikilalang salarin. Mga ka-vibes, ang insidente po ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa publiko. Hanggang sa kasalukuyan po, wala pang final na hatol o official na conclusion na tumutukoy po sa motibo ng krimen. Kaya mahalagang manatili tayo sa mga beripikadong impormasyon at iwasan ang mga haka-haka. Kasi mga ka-vibes, no, naalala ko noong July 2, simula nung ito'y nabalitaan ko, kasi syempre, no, wala kaming pasok that time, aba, nagulat ako, si Mayor Halili, ganoon na ang nangyari. So, hindi lamang po sa mga taga-Tanawan City nagulantang o bigla na lamang po itong bumulaga sa mga taga-Tanawan City, kundi rin po mga ka-vibes sa buong Pilipinas. No, kasi yun nga, nakilala nga po si Mayor Halili at siya po ay naging laman po ng balita dahil po sa kanyang tinatawag na walk of shame, kung saan po yung mga nagkasala po, yung mga katulad ng mga nagnakaw po sa palengke ay kanya pong ipinaparada po doon sa kanila pong lugar, mga kabab. So, maging hanggang ngayon po, hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin po itong si Mayor Halili, kasi 'di ba, yung mayor ng isang lugar din sa Batangas, habang nagsinasagawa po ang flag raising ceremony ay pinaslang. So hanggang ngayon, wala pa rin pong hustisya o wala pa rin pong kasagutan na talaga naman pong makakapagsabi o makakapagbigay ng hustisya po para po sa dating Mayor Tony Halili. So, sa ating mga ka-vibes, no, kung kayo po ay taga-Tanawan, o kamusta naman kayo? Ito po ay laman ngayon eh. Laman ngayon ng aking feed si Mayor Halili, kasi nga po ay isang lumipas po ang 10 taon. 10 taon ba? Hindi ko alam. Mahina ako sa math. Kayo na magbilang. Lumipas po ang ilang mga taon ay usap-usapan pa rin po itong pagpaslang po kaya dating Mayor Halili. So sa ating mga ka-vibes, no, alam nyo, isa po itong patunay talaga, no, na syempre lalong-lalo na po ngayong November, 'di ba? Barangay and SK election. Dito sa Pilipinas, talaga na mga parang kapag ikaw ay politiko talaga, no, kapag ikaw ay nasa gobyerno, ang tawag nila yung sinasabi nila na yung kabila mong paa ay nasa hukay. No, talagang mainit po ang labanan ng politiko dito sa ating bansa. No, dito po sa, 'di ba? Dito na lamang po sa may bandang Santo Tomas. Oo, ay noong ewan ko kung ito ay nung nakaraang linggo o dalawang linggo na po ang nakakalipas, ay may isa po na barangay captain na aspiring barangay captain po ang pinaslang, pinagbabarel, mga ka-vibes. So, 'di ba, parang dito sa Pinas nakakatakot na eh. Pero 'di ba, dito sa atin mapa mabuti o mapa masama po na opisyal ng gobyerno ay hindi talaga maiiwasan ng mga bagay po na ganyan. Pero sana po ay alisin na natin 'yan. Oo, kung gusto niyo pong mag-selbi sa bayan, no, kahit wala hong posisyon, mga ka-vibes, ay magagampanan niyo po 'yan. Makakarating at makakarating po ang inyong tulong kahit wala po kayong title. 'Di ba? Yung iba nga po, 'di ba, na mga negosyante sa likod ng mga successful po na mga pangalan ay talaga namang nakakaabot, nakakapagbigay abot po ng kanilang mga tulong po para sa mga nangangailangan. Sana, no, mas madami pa po ang mga tao nga makapagbigay ng tulong kahit wala pong posisyon sa gobyerno. At syempre, sana naman ho, yung mga nandiyan na ho sa posisyon, yung may mga title na po, opo, yung mga sabihin na natin na ikaw ay mayor, vice mayor, kagawad, konsihal, barangay captain, bumubuo na lamang po ng LGU. Huwag na po tayo pumunta sa national. O di sana po ay pagsilbihan nyo ho ng tama ang inyo pong mga nasasakupan. Ganon. At syempre, sinashoutout na din natin lahat ng mga mayors ha dito sa Batangas. Hello po. Magandang morning po sa inyong lahat. Oo, nagpapagood shot si DJ Honey. Open na open po ako sa mga regalo. Ay, nanuhol na siya. Hindi, mga ka-vibes. Mga friends natin yan. Opo, kasi tayo rin ang isa sa nagbibigay po ng tayo ang way din nila para po makapagbigay ng information na dapat pong makarating sa atin pong mga kababayan. Diba? Love, love, love tayo dito. Eh siya mga ka-vibes. Ay, magbalik tugtugan muna tayo. 11:20 ng umagang oras sa buong Pilipinas. Muling magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey. Siyempre dito lang po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GBE 99.9. Your good vibes.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RitePed. Kailangan RitePed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Basing!
10: Oh.
9: Paeg ka, uulan ng bigas.
10: Abay, oo! Para din ako bibili.
9: Pero, nakasako.
10: Ayaw ko na.
2: Hala? Joke pala yun?
11: DJ? Pasang request naman po.
12: Hello po. Pwede pong mag-request?
11: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
13: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
14: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
13: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
14: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
13: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
15: The best request.
13: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
14: Request ka na!
16: GV 99.9.

0: GV 99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Hey, magkano din?
4: Ang mahal naman. 20 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Rexido Forte.
8: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: GV 99.9.
2: It is now 12:10 in the afternoon.
3: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Sa bukid, dapat laging palaban.
5: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
1: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
3: Twelve na ng hapon ang oras natin sa buong Pilipinas.
9: Bing, bing.
3: Mga ka-vibes, welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Sa ating mga ka-vibes, no, pero bago ang lahat, ang tanong ni DJ Honey na atin hong pag-uusapan later po ay, wait na. Hanap ko, mga kapatid, mga pinsan, mga pamangkin. Ito na nga mga ka-vibes. Ang tanong ngayon ni DJ Honey ay, sino ang unang tao mong hinahanap kapag kailangan mo ng karamay? Mga ka-vibes, humabol kayo. Opo, sa ating tanong of the day, babasahin natin yun later. Ang ating text line number 0926-079-8708 at ang ating pong Facebook page GV99.9 FM.
9: Bing, bing.
3: At sa mga gustong makinig po sa ating online live streaming, ang link po ay matatagpuan niyo po sa ating Facebook page din po. So ito na nga, no, ang ating pag-uusapan today sa ating Buzz Talk. Kasi unang balita, mga ka-vibes, trending po ngayon si Ellen Adarna matapos siyang makita sa backstage po ng reunion concert ng F4 sa Philippine Arena. Marami po ang nagtanong kung paano siya nakapasok, kaya umani ito ng samot-saring komento online. Pero agad itong nilinaw ni Ellen, mga ka-vibes. Ayon po sa kanya, personal siyang inimbitahan. Wow naman! Personal siyang inimbitahan ni Vanessa Wu sa pamamagitan ng matagal na nilang kaibigan na si Robelson Fernandez. Dagdag pa niya, hindi lahat ng bagay ay kailangang lagyan ng mali siya dahil minsan simpleng pagkakaibigan lang ang dahilan. Nagpaalala rin siya sa mga netizens na ugaliing alamin muna ang buong kwento bago magbigay ng puna. Samantala mga ka-vibes, naging inspirasyon naman sa marami ang kwento ng aktor at singer na si Wilbert Ross. Ibinahagi niya na bago niya natupad ang kaniyang pangarap, dumaan siya sa matinding pagsubok mula po sa 1,500 pesos na baon kada linggo na nakikitira sa kaniyang pinsan at paglalakad para makatipid sa pamasahe. Hindi siya tumigil sa pag-audition kahit paulit-ulit na nabibigo. Para po kay Wilbert, ang bawat kabiguan ay naging aral at bahagi ng kanyang tagumpay ngayon. At panghuli mga ka-vibes, isang magandang adikain po ang ibinahagi ni Pepe Herrera. Pangarap niyang makapagtayo ng isang lugar na magsisilbing kanlungan para sa mga taong gustong maghilom. Matuto tungkol sa pangangalaga sa kalikasan at magkaroon ng mas mapayapang pamumuhay. Para po kay Pepe, para sa kanya ang tunay na tagumpay ay hindi lamang po tungkol sa sariling pangarap, kundi pati sa pagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Yan mga ka-vibes, no? Iba-iba man ang kwento ng mga artista po natin ngayon, iisa ang mensaheng maaari nating baunin. Bago tayo manghusga mga ka-vibes, no? Alamin muna natin ang buong kwento. Hindi po lahat ng nakikita sa social media ay ang buong katotohanan. Pangalawa po, ang tagumpay ay hindi laging instant. Tulad po ni Wilbert, ang sipag, syaga at paniniwala sa sarili ang susi para po maabot ang mga pangarap. At panghuli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa kasikatan o kayamanan. Mas mahalaga po ang maiiwan nating mabuting epekto at inspirasyon sa ibang tao, gaya po ng hangarin ni Mr. Pepe Herrera. Kaya mga ka-vibes, no, maging mabait sa kapwa, wag agad mang huhusga. At wag kailanman syempre susuko sa ating mga pangarap sa buhay. Kasi lahat po ng ating mga pangarap, alam ko, naniniwala talaga ako na magbubunga po yan balang araw. Basta syempre, no, tiyagain natin, sipagan natin sa araw-araw, kasi alam nga namang yung mga pangarap natin, mga nasa isip lamang natin. Opo, hindi natin sasamahan po ng gawa ang ating mga pangarap. Syempre, kailangan po yun. Kaya mga ka-vibes, syempre, no, mamaya natin babalikan ang ating mga pinag-uusapan. Syempre, pati na rin ang ating tanong of the day. Pero for now, magbalik-tugtugan muna tayo. Muli, ito po si DJ Honey sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibe.

0: GV99.9.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9.
9: Hindi

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
4: Hello mga ka-vibes! 12:40. 12:40 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Ito pa rin, opo, ang nakakasama nyo, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. So, ngayon po, sa mga puntong ito ay babasahin na natin ang inyong mga kasagutan hinggil po sa ating tanong of the day na sino ang unang taong hinahanap mo kapag kailangan mo ng karamay? Sabi po dito ni Kuya Ruel, ang hinahanap niya daw ay si Bebby. Kung sino man si Bebby na iyon, nako, ang tanong, hinahanap ka ba? Charing, basta yon Kuya Ruel, at least, di ba, may hinahanap tayo na tao. Pero, di ba, yung ginagawa natin na paghahanap, nahahanap nyo ba? Yun yung tanong eh, nagpapakita ba sa inyo yung hinahanap nyo? Di ba? Sabi naman dito ni Sir Romeo de Guzman, gandang hapon sa'yo ganda, DJ Honey, para sa akin ang asawa ko at anak. Dahil sila lang naman makakatulong. Hello DJ, para sa akin ang aking asawa at anak ang aking unang lalapitan dahil sila lang naman muna lalapitan ko para humingi ng tulong at sasabihan ng problema ko. Binabati ko nga pala lahat ng nakikinig din eh. Sa bayan ng San Jose, Batangas ay binabati ko Matala family at De Guzman family at binabati ko lahat ng nakikinig din dito sa Ilaya City. Binabati ko din si na Noriel Villanueva at si Baby Ney ng Barangay Lumil. Please play the song Problema, Puso at Power of Love. Sana maiplay mo DJ Honey from Romeo de Guzman. Thank you Sir Romeo at sa lahat ng mga kamag-anak mo, oo, na nakikinig ngayon. Pero 'di ba, sa totoo lang mga ka-vibes, no? Ikaw, mapapaisip ka talaga, sino ba talaga yung unang taong hinahanap natin kapag kailangan natin ng karamay? Ako kasi, laging ang hinahanap ko kasi, magulang ko, oo, di kaya yung sister ko, sila yung, ano, yung lagi kong hinahanap kapag gusto ko ng karamay. Yung gusto kong makakapaglabas ako ng sama ng loob, ng problema ko, kasi alam ko kahit anong mangyari, magunaw man ang mundo, magalit man sa akin ng magulang ko, magalit man sa akin ng kapatid ko, o kahit sino pang family members, mga ka-vibes, ay hinding-hindi ako sisiraan sa paraan na alam nilang mahina ako. Diba? Kasi baka mamaya po yung ibang tao, lalong-lalo na yung tinuturing po nating kaibigan, yung turing nila sa iyo ay kakumpetensya. Marami pong ganyan ha. Maraming ganyang mga pangyayari mga ka-vibes na hinahayaan nila na magsabi ka ng mga problema sa kanila para alam nila kung saan ka mahina, para kapag gusto na nila ikaw targetin, gusto na nila ikaw pabagsakin, yon ang gagamitin nila mga ka-vibes na panglaban sa iyo. Kaya sana kahit sino naman ang taong hinahanap natin tuwing tayo po ay may gusto natin ng karamay, kahit sino pwede naman yan. Huwag nyo lang kalimutan yung nag-iisa sa taas. Yes, si Lord ang kaisa-isa na talaga namang kailangan na kailangan natin mga ka-vibes tuwing tayo po ay may problema. Pero syempre yung sagot niya, hindi agad oo, hindi agad no, pero syempre baka mamaya wait lang ang answer ni Lord sa'yo. So ikaw na nakikinig ngayon, kung ikaw ay may pangarap pa sa buhay, kung ikaw ay may problema sa life, no, na gusto mo na agad ng kasagutan, gusto mo na agad masolusyonan lahat ng pinagdadaanan mo, huwag kang mag-alala. No, baka ano, dyan sa problema na yan ay mas pinagtitibay ka pa ni Lord sa mga pinagdadaanan mo para sa susunod, mga ka-vibes, ay mas malakas ka na, mas powerful na at kailangan or hindi mo na kailangan ng karamay sa susunod kasi nga kayang-kaya mo na. Diba? Ganun yun. Kaya sa ating mga ka-vibes, sino man ang nais nating hanapin or sino man ang hinahanap natin tuwing gusto po natin ng karamay, syempre huwag niyo pong kakalimutan, mga ka-vibes, no, na magpasalamat sa mga taong laging nandiyan kahit wala tayong problema.

po tayong lahat. Kumbaga, tapos na yung nakaraan. Opo, gawin na lang natin silang ala-ala. Gawin na lang natin silang memories. At syempre, mag-move forward na tayo sa natitira pa pong ilang araw po ngayong taon, mga ka-vibes. I-enjoy pa natin lahat ng mga gusto nating gawin. Gawin na natin. Hindi natin alam next year, nandito pa ba tayo sa mundo. Kaya lahat ng mga gusto mong gawin, basta mabuti ha, basta maayos, basta legal, gawin mo na yan. Diba? Kung gusto mo nang umamin sa crush mo, umamin ka na later. Kung gusto mong subukan mag-apply sa trabaho na gusto mo, mag-apply ka. Diba? Kung gusto mong subukan yung business na gusto mo, subukan mo na. Kasi kung hindi pa ngayon, kailan pa? Ganon. Kaya mga ka-vibes, nasa natitira pong mga araw sa taong 2026. No, kung may mga nasayang man po tayo noong first half, sana po mga ka-vibes ay maging inspirasyon na po natin sila. Opo, yung mga alaalang yon, kalimutan na natin yon. Kumbaga ay harapin na natin yung panibago at syempre dapat wala na tayong sasayangin po na panahon. 12:47 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Happy, happy Thursday po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po sa sumama sa akin o mga nakasama natin kanina simula alas 9 ng umaga. Pero syempre hanggang dito po muna ang ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan mga ka-vibes, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli, ito po si DJ Honey ng GB99.9, your good vibes. And for my bye-bye song mga ka-vibes, here's Carpenters with Top of the World. Bye-bye and enjoy the rest of the day. Bye-bye!

0: G99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tol!
5: Oy, tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
5: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: DJ, pasang request naman po.
9: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
4: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
10: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
4: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
4: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
11: The best request.
4: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes.
10: Request ka na!
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: Chivi 99.9.
1: It is now 1:40 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
7: Nasa Southern Luzon ka man.
8: O kahit Metro Manila.
9: Nasa bahay.
10: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
11: Kasama niyo kami.
12: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
12: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
7: O pumunta sa gv999.live
13: para sa good vibes na walang humpay.
14: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
13: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: that.
1: GV99.9.
2: L is for the way you look at me. O

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: From top foreign hits.

0: you.
1: 30! 30!
2: 30! Anyos na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 na tayo, mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
3: GV99.9!
0: 30 na!
6: Sa bukid, dapat laging palaban.
7: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
10: All right,

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa gb99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!
5: I have sipon, I have body pain. Pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Ay, pisan-pisan.
12: Ah, pisan, bakit?
11: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
12: Urma, pisan. Porma habol ko yung klase. Yeah.
11: Pero, di ko nahihinto.
13: Ayaw ko na.
14: Hala? Joke pala yun.
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
15: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
14: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
16: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: Bakit RightMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right
9: GV 99.9.
10: Yoy, good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV 99.9. Yoy! Good vibes!

0: You are listening to GV99.9.
1: Your good vibes.
2: How's she, baby?

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: It is now 3:30 in the afternoon. That time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ay, pisa, pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan na vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.

0: what if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat, na para bang pagkiti lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. I will always.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes. Take

0: sexy and I know it.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi.
1: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frankie.
2: This is DJ Robby.
6: Ako po si DJ Robby.
1: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
1: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anyos. GV99.9.
3: This is GV99.9.
1: GV99.9. 30 na!

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Rexido Forte.
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
10: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: the oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:21 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po sa ating lahat mga ka-vibes. Happy Thursday evening to all. Yes, Thursday na, konti na lang mga ka-vibes, konting push pa at makakamit nyo na ang inyong mga inaasam na pahinga. At ngayong araw nga po, paano ko nga ba i-describe itong weather? I would say moody weather. Over naman sa moody weather. Kasi nga pagpasok ni DJ Robbie kaninang tanghali, sobrang lakas ng ulan. To the point na para po akong, para po akong field reporter. Alam niyo yung mga weather reporter na kapag may bagyo ay sila ay basang-basa ng ulan. Ganun level si DJ Robbie kanina. Pero ngayon, sa nakikita ko sa labas, sobrang init naman po kanina ng panahon. And ngayon, hindi naman makulimlim. Like, ano kung mangyayari sa paligid natin? Oo. Well, siguro epekto yun ng global warming, mga ka-vibes. At dahil nga bang moody ang ating panahon, o pabago-bago ang ating panahon, mga ka-vibes, that also means that we have to be wary of ourselves din po, mga ka-vibes. Lalo-lalo na po sa atin pong kalusugan. Dahil nga po sa pabago-bago ang panahon, mas dito po tayo vulnerable sa sakit at sa kung ano mang hindi maganda in terms of our health. Kaya naman mga vibes, doble ingat. Magdala po tayo ng panangga sa ulan o sa init ng panahon. At kung wala naman tayong importanteng lakad, huwag na po tayong umalis sa ating mga lungga. Ngayon, alam niyo ba mga ka-vibes, kanina I'm just scrolling through our Facebook page. Tapos nakita ko doon yung ating horoscope. Tapos naisip ko, oh my, meron ng horoscope ang GB99.9. So what is horoscope nga pala mga ka-vibes? Ito yung mga, in terms of your birthday, meron tayong tinatawag na zodiac signs. Tapos yung horoscope ay sa astrology. So kung bibisitahin niyo po ang ating official Facebook page na GB99.9 FM, kalagay po doon kung ikaw ba ay Aries, Virgo, Aquarius, Pisces o kung ano-ano pa mga ka-vibes. At ibibigyan ka noon ng horoscope for today. Kaya naman mga ka-vibes, kung gusto niyo pong makita ang inyong mga horoscope every single day, maaari niyo pong bisitahin ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. O kaya naman mga ka-vibes, makikipollow na din. O, makipollow na rin ang ating official Facebook page. And dahil nga usapang horoscope na tayo mga ka-vibes, if you wanna know your horoscope, just send me your birthday o kaya naman zodiac sign, tapos bibigyan ko kayo ng reading or astrology reading para dito. O, diba? Napaka-helpful talaga ni DJ Robby. Pero mga ka-vibes, yan po ay may isa-send nyo sa atin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-870-8 o kaya naman po sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. At mga ka-vibes, meron na rin po tayong online streaming platform. Kung ninanais nyo pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7, ay maaari po yan through our online streaming platform. Bisitahin nyo lamang ang GV99.9 FM. At nakalakip doon ang amin pong post na kung saan isang pindot nyo na lamang ng aming pin post ay makakarating na kayo sa aming online streaming platform. At ano nga, speaking of our official Facebook page, nag-chat si Sir Romeo Di Guzman, ang sabi niya dito, "Hello DJ, kumista ka na? Nakakalasa ka pag binabagyo. Kaya nga pala lahat na nakikinig din sa San Jose, Batangas, sa Matala family, the Guzman family, ay binabati ko lahat na nakikinig din sa Ilaya City. Please play the song Power of Love from Romeo de Guzman. Sure, Sir Romeo, I'll be playing your request song na Power of Love. At the same time, binabati po natin lahat na nakikinig nga dito sa Ilaya, San Jose, Batangas." Medyo nag-lag daw si DJ Robby. Oo. At dahil nga request ni Sir Romeo itong Power of Love, so magbalik tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes. At i-enjoy natin ang awitin ni Celine Dion. This is Power of Love by Celine Dion. Once again, my name is DJ Robby. All here GV99.9.
1: In the morning,
0: your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
10: Alam mo ba MLMC, mommy?
11: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
9: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
13: More loving, more caring.
12: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
14: Barangay Marawi.
12: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
15: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC!
16: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
17: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
16: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
18: Oo, ayaw ko na.
19: Hala, joke pala yun.
20: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, manong chuper. And good vibes morning, kumare.
16: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
21: mula sa mainit na pantaan.
22: Kayo ay nakatutok sa GV Panita.
23: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
24: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
25: Patuloy ang paglubo sa detalye ng
16: hanggang sa umagandang kwentuhan.
26: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
16: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
27: DJ Frankie
16: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya,
1: ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV 99.9. Yoy, good vibes.
4: You are listening to DJ Robbie.
5: And welcome back to my program, everyone. This is DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabloan ng Pilipinas, 6:43 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of us. Oo, lalong-lalo na sa ating mga ka-vibes. Napapauwi na galing eskwelahan at trabaho. Magandang gabi po sa inyong lahat and also to our drivers, syempre. Kung ikaw man ay driver ng pampubliko or pampribadong sasakyan, sa ating tricycle driver, bus driver, jeepney driver, Batrasco driver, yeah, sa ating mga Batrasco drivers, ha. Good vibes evening po sa inyong lahat. Oo, you know what? Anyways, mga ka-vibes, kayo ba? Ano bang inyong dinner for tonight? Parang nakakaramdam na ng gutom si DJ Robbie. Kanina sinabi ko sa sarili ko, parang gusto ko mag-OMAD. Diba? 1 meal a day. Pero parang hindi ko din naman talaga siya kakayanin. Oo, talaga namang yun ang naisip ko lamang. Pero hindi ko siya ipapersu. Kaya naman sa ating mga ka-vibes na nagda-diet dyan, lalo-lalo na yung mga nag-OMAD. Saludo po si DJ Robbie sa inyo. Grabe, no? Ang inyong mga sacrifices para ma-achieve ang inyong mga body goals. Sana all may mga body goals. Anyways, I'll be reading all of your messages na ngayon, mga ka-vibes, ha? Ayon sa ating ka-vibes, 6776 request para lang sa iyo ang giling-giling ko, Swiss Boy. Ano yung Swiss Boy? Hindi ko na-get. Baka yun yung tawag niya sa akin, Swiss Boy. Or kanta ba itong Swiss Boy? So, pero 6776. Kasi lagi mong nare-request to sa akin itong kanta ng Baby Dolls na para lang sa iyo ang giling-giling ko. Dahil mahal na mahal ko kayo, mga aking mga listeners. Talaga namang pinilit ko ang management. Talaga namang umakyat pa ako sa kaitas-taasan para lang ma-play itong Ulala Baby by Baby Dolls. Kaya naman sa akin pagbabalik ay akin niyang ipe-play. Maraming salamat, 6776. And ayon naman kay Billy. Sabi, good PM DJ, bigyan kita ng Chupa Chups. Kung alam mo, Billy, napakasarap nga naman na kumain ng candy right now. Especially kapag medyo malamig ang panahon, kapag alam niyo yung sugar spike, lalong-lalo na sa trabaho ko ngayon na medyo gabi na. Oo. Kailangan natin ng sugar spike, kailangan natin ng Chupa Chups na yan, ng lollipop na yan. Kaya naman, Billy, send it my way. Oo, yun naman. Anyways, mga ka-vibes, ngayong araw nga po is... Anong araw ngayon? Araw ng Thursday, July 2, 2026. Ay, ito pong araw na ito ay National I Forgot Day. Kaya naman para sa lahat na makakalimutin dyan na parang si DJ Robbie, ang araw na ito ay para sa atin. Kaya naman sabay-sabay tayo mag-celebrate at palakpakan natin ang ating mga sarili na talaga namang gumawa pa talaga sila ng araw para sa ating mga makakalimutin. Pero point na yung salamin ko nawawala, hindi ko alam na, sa ulo ko na lang pala. It's giving trend time. It's giving medyo may edad na pero bata pa po si DJ Robbie. Sadyang uyanin lamang. Pero dahil nga po National I Forgot Day, i-coconnect natin dyan ang ating question of the night o ang ating pag-uusapan for tonight's program. Dahil lang atin pong question of the night, ano ba ang ginawa mo ka-vibes para ikaw ay makalimot? So yan po ang aning katanungan, mga ka-vibes. Kaya naman sa lahat ng naka-move on, naka-move forward na sa buhay, sagutin nyo itong ating question of the night na ano nga ba ang ginawa mo para ikaw ay tuluyan ng makalimot? For your answers, mga ka-vibes, tulungan nyo kaming mga hindi maka-move forward sa buhay. Oo. For your answers, mag-message ka lamang 0926-079-870-8. Maaari nyo din po bisitahin ang ating official Facebook page. I-follow nyo kami at doon kayo mag-message at GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik, babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. At dahil nga, na-request itong ating sunod na awitin ni 6776. Ito po ang Ulala Baby by Baby Dolls. Once again, my name is DJ Robbie. All here GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Maligayang pagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabloan ng Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong Thursday evening. Kayo ga ay mga nagsipagkain? Kung kayo man ay nakain na, isang malaking sana o sa inyo.
2: Uy, sana
1: o! Dahil si DJ Robbie gutom na, baka naman kayo mainyo mababahigahian. Ano daw? Mababahagian, yes. Tumama din, mababahagian ang inyo mga kinakain na yan. Bukas po, ang aming tanggapan dito po sa impila ng GV. 99.9, oo, talaga naman gutom na ang tao dito. Anyways, wag muna tayo sa usapang pagkain. Dito muna tayo sa ating pinag-uusapan for the night's program. Dahil nga po, National I Forgot Day ngayon para sa lahat ng mga makakalimutin at magaling kumalimot. Anong ating question of the night or ang ating pinag-uusapan for the night's program ay ano nga ba ang ginawa mo para ikaw ay makalimot? For your answers, mga ka-vibes, you can message me at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9FM. And later on, amidst the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Kaya naman, speaking of answers, I'll be reading all of them na ha. Ako nyo? Ay, ayon kay Sir Romeo de Guzman, DJ, para sa akin, madali ako makalimot sa kanya. Wow, sana all.
2: Uy, sana all.
1: Nililibang ko na lang ang sarili ko sa trabaho at iniisip ko na lang ang mga magandang hindi magandang nangyari sa aming dalawa. Tapos, ini-enjoy ko na lang ang sarili ko ng pakikinig ng song sa GV99.9. Taga namang very effective yan, Sir Romeo de Guzman. Sabi niya ba, yun DJ, madali ko siyang makalimutan lalo na ngayon na may bago namang gumigiri-giri o nagpapapansin sa akin. Wow, napaka-pogi naman ni Sir Romeo. And binabati ko nga pala si paring Richard Briones, Oliver Hernandez, Henner Morfe, at si Jomari Altay ng Barangay Lapu-Lapu 2nd, San Jose, Batangas. At binabati ko si paring Fedy Lahara ng Aya at si paring Abet Lalong Isip ng Barangay Don Luis. Nakakalasa pa ba daw kayo? Sabi ni Sir Romeo de Guzman. At sabi niya din dito, please play the song Beautiful Life at Desert Moon. Sana maiplay mo ang song ko from Romeo de Guzman ng Elias City. Maraming salamat Sir Romeo de Guzman, and sure I'll be playing your song. Gusto ko tong ano, Desert Moon mong kanta. Nakita ko to dito sa aking program. So I'll be playing this next Sir Romeo de Guzman. Kaya naman, hold on to your horses at makinig ka pa rin dito sa GV99.9. Okay, let's move on. Ay naman dito, sabi niya, tinanggap ko muna na masasaktan talaga ako. Hindi ko minamadali ang healing. Kudos to you, girl. Maraming salamat ka, vibe, sa iyong pag-send ng message. And I actually really agree with this. Like, the first thing na kailangan mong matutunan ka, vibes, after your breakup, after of all of those na nangyari sa inyong dalawa, is tanggapin mo muna sa sarili mo. The first step to move on is acceptance. Tanggapin mo muna sa sarili mo dahil masasaktan ka lang. At ang una, kapag natanggap mo na yan sa sarili mo, ibig sabihin, nandun ka na. You finally did your first step dahil hindi ka na umaasa na babalik siya. Oo, hindi ka naman baggage counter na kapag ayaw na, kapag gusto niya lang, tsaka kanya babalikan, ganong level. Hindi ka naman ganon ka-vibes. So, wag mong ikumpara ang sarili mo sa ganon. At wag ka nang umasa na babalik pa siya. Oo. Because the first thing that you need to do to move on is acceptance. Ayon naman, sari ka pa sa 6139. Sabi niya, good evening DJ Robbie. Ang ginawa ko para makalimot ay iniisip ko na lang nakasama kita habang nakikinig sa iyo. Pa-request naman ng Kaitagal ni Idol Mark Carpio. Ay, ang sweet nun. Ang sweet nung para daw makalimot, iniisip na kasama niya na lang si DJ Robbie. Grabe naman! Maraming salamat at 6139. And I'll do my best para pa-play tong song request mo na kay Tagal. And ayon naman sa Rico Vibes na si Billy. Madali lang DJ ang ginawa ko. Nangain lang ako ng Pepsi Log sa iba't ibang lugar. Gusto Pepsi Log? Oo. Alam niyo ba mga ka-vibes yung Pepsi Log? Sabi ni Billy, ang Pepsi Log daw ay Pepsi, sinangag at itlog. Bakit sa ibang lugar pa? Iba ba ang lasa ng Pepsi Log sa ibang lugar, Billy? Talaga bang may variant pa pala itong Pepsi Log ni Billy. Anyways, mga ka-vibes, yan nga po ang anong pinag-uusapan for tonight's program na ano ang ginawa mo para ikaw ay makalimot. For your answers, mga ka-vibes, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa amin pong hotline number at 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GV99.9FM. At sa akin pong pagbabalik, ay babasahin ko po lahat ng yan. Pero bago yun, magbalik tugtugan na po muna tayo. At dahil request ito ni Sir Romeo de Guzman, ito po ang awiting Desert Moon by Dennis De Jong. Once again, DJ Robbie here, only here GV99.9. Your good vibes.

0: home.
1: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: GV 99.9. Your good vibes.
10: You are listening to DJ Robbie.
9: And welcome back sa aking pong programa mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 7:25 in the evening, Philippine Standard Time. Maraming salamat po mga ka-vibes sa inyong patuloy na pakikinig. Doon hindi pa ako nagpapaalam, nagpapasalamat ka. Okay naman. So ito na nga mga ka-vibes, ang ating pinag-uusapan for tonight's program ay ang ating pong question of the night. Ano ang ginawa mo para ikaw ay makalimot? Yan po ang aning katanungan mga ka-vibes. Kaya naman it's time para basahin na ang inyong mga mensahe kay DJ Robbie. Sabi dito ni Ka-Vibes, sabi niya dito is nag-focus ako sa trabaho at sa aking mga pangarap. Alam niya mga ka-vibes, huwag kayo magpapa-apekto masyado kapag kayo ay naiwan, kayo ay galing sa breakup. Dapat nga naman mag-focus pa tayo lalo sa ating mga sarili, lalong-lalo na sa ating karir. Hayaan niyo na sila mga ka-vibes. Dahil after sometimes, ay makakalimutan mo din naman sila ka-vibes. Oo, hayaan mo na sila na nandyan lang sa past mo. O ikaw, sa sarili mo, mag-move forward ka na. Kaya naman sa lahat na nag-move on dyan, good luck sa inyo. Good luck lang. And ayon naman dito, sabi niya, nagpagupit ako, hindi ako gumaling, pero gumanda ako. Nagpagupit ka, huwag nang isama yung gumanda. Dahil hindi naman kami sure kung gumanda ka nga naman. Nagmukha ka lang presentable, naging mas maayos ka tingnan, pero hindi kami sure kung gumanda ka ba talaga. Charez, hindi yung ganun. Pero oo nga naman mga ka-vibes, usually ang ginagawa natin, mga tao para makapag-cope up sa ating mga heartbreaks, heartaches, ang ginagawa natin is improve ourselves. Para sa mga babae, di ba? Gym, papagpagupit. Para sa mga lalaki, ganun din. Gym, papagpagupit. Para sa ating lahat. Nag-gym or nagpapagupit tayo, nag-aayos ng ating mga sarili para magmukha tayong presentable. Sabi nga nila, after a couple of months, eto na ang sinayang mo. Oh, sabi. Pero alam nyo, mga ka-vibes, I do have a friend na talaga namang nag-workout siya ng malala talaga para lang talaga makamag-move on. Pero ang kanyang reason para kaya siya nag-workout is not actually for the benefit of himself. No, nag-benefit naman talaga yung katawan niya. Naging healthy siya, mas naging fit, naging conventionally attractive siya. Pero coming, mag-workout ka, mag-i-improve ka ng sarili mo coming from a mindset na para balikan ka at para panghinayangan ka. Well, that's not it for me, ka-vibes. Parang very wrong naman yun. Kasi first and foremost, hindi mo ma-enjoy yung process of working out. Hindi mo ma-enjoy yung process of building yourself and improving yourself. Dahil ang patuloy na mindset or nasa isip mo pa din ay siya. It is a very wrong talaga yon mga ka-vibes. Dapat kung kayo ay mag-gym after a breakup, gawin nyo yun para sa sarili nyo to make yourself feel good about yourself. O kaya naman kung kayo ay magpapagupit, o kaya naman magpapaganda, paparitoke, alagad ka ng syensya, okay lang yan. O opera mo naman yan. Pero kung ano ba maganda ang inyong gagawin, diba, gawin mo yun para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Yan nga mga kababayan, ang ilan sa inyo mga kasagutan sa atin pong pinag-uusapan for tonight's program na ano ang ginawa mo para makalimot. Para sa inyo mga kasagutan mga ka-vibes, ay bukas pa rin po ang ating hotline number para dyan. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account kayo mag-message. Ito po ay GV99.9FM. At sa aking pagbabalik mga ka-vibes, patuloy ka pong babasahin at ipagpapatuloy ang ating usapan. Pero bago yon, magbalik tugtugan na po muna tayo. Ang ating sunod na awitin ay para sa lahat ng umaasa pa din na babalikan sila. This is If Ever You're In My Arms Again by Tony Gonzaga. Once again, my name is DJ Robbie. GV 99.9 Your Good Vibes.

0: Bakit Ridepen ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Rite Med.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
9: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Me House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
11: Pare, payag ka. Maging bumbero ka?
12: Oo naman, pare. Para makapagligtas ako ng mga tao.
11: Pero, pamatay apoy mo, water gun.
13: Oo, ayaw ko na.
14: Hala, joke pala yun.
15: Hello? Sa GB99 po ba ito?
16: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
14: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV 99.9, your goodbye.
18: Papahuli ka pa ba?

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: It is now 7:40 in the evening. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
4: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinaka-paboritong Tambayan on Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabloan ng Pilipinas, 7:42 in the evening Philippine Standard Time. Sana naman kayo ay nakakain na, sana satisfied na ang inyong mga chan.
5: At sana kayo
4: ay busog na sa mga oras na ito. Oo. Sana masarap ang inyong kinain. Usapang pagkain. Gutom na talaga ako, ladies and gentlemen. So itigil na muna natin yan bago pa ako tuluyang mag-maoy dito dahil sa gutom. Dahil ang ating pinag-uusapan for tonight's program ay tungkol po sa pagiging makalilimutin. Dahil ang ating pinag-uusapan or ang ating question of the night for tonight's program is ano nga ba ang ginawa mo para ikaw ay makalimot. Kaya naman mapasahin ko na po ang inyong mga messages kay DJ Robbie. First and foremost, pasahin natin kay 2827. Good PM po. Ang ginawa ko para makalimot ako sa first love breakup ko namin ng ex-girlfriend ko ay lalo akong nagpakahusay maglaro ng basketball sa inter-barangay league sa amin at maging leader of the OPM rock / alternative songs band. Kaya hayon, biglang tumawag siya sa cellphone ko after 4 years.
6: What?
4: At nagpaparamdam na makipagbalikan sa akin. Kaya lang, late na ang ex-girlfriend ko kasi malapit na may makagraduate sa college seminary school at maging priest someday. Thank you. Thank you so much, 2827. At palakpakan naman natin sa 2827, ang future priest na ating ka-vibes. Sana pag ikaw ay naging pare, is magabayan mo kaming lahat ng mga ka-vibes mo dito sa GV99.9. Okay, let's move on. Ayun naman dito, sabi niya, nag-gym ako para kapag hindi na siya bumalik, at least fit na ako. Pero natutuwa ako, nag-gym ka at naghahanap ka ng self-improvement. Pero hindi ko gusto na kapag hindi siya bumalik, bakit ba kayo nag-a-assuming na babalik pa din? Yung mga taong iniwan na kayo, kapag iniwan na kayo, wala na silang pake sa'yo. Oo. Iniwan kayo niyan dahil siguro hindi talaga kayo para sa isa't isa. Though some other people naman ay may nagwo-work na relationship the second time around, pero natuto din kasi sila doon. Pero kung hindi yun para sa lahat, oo, wag niyong ilagay yung sarili niyo sa shoes ng other people. Baka naman kasi hindi kasya, masyado malaki yung paa niyo or masyado mabaho yung paa niyo. Kaya naman, don't put yourself to other people's shoes. Doon sa scenario lamang na iyon ha, na i-compare mo ang ibang ang iyong sitwasyon sa ibang tao. And ayon naman dito, nagdasal at hinayaan kong panahon ang gumawa ng trabaho nito. Wow, grabe naman yon. Pero actually, mga ka-vibes, sabi nga nila, love will takes time to heal. Sabi ni Mariah Carey, oo. Dahil nga mga ka-vibes, sa kahit ano pa man ang inyong pinagdadaanan right now, pagdating ng panahon, yan po ay tatawanan nyo na lamang dahil hindi na kayo makakaramdam ng sakit, ng pain, ng kirota because it will be a learning experience to all of us. And last but not the least, in-unfollow ko siya. Wow! Tapos sinurge ko gamit ang dump account. Grabe! Hoy! Huwag naman ganun, oo. Kapag in-unfollow na, unfollow na. Kapag binalak, binalak. Pero alam niyo mga ka-vibes, tip ko para makapag-move on kayo at makapag-move forward sa inyong mga ex-jowa is gawin niyo lahat na sa tingin niyo is hindi magpapaalala sa kanya. Diba? Kung kailangan gawin niyo busy ang sarili niyo, gawin niyo busy ang sarili niyo. Mag-focus kayo sa trabaho. Kung kailangan i-block niyo niya sa lahat ng social media platforms, okay, gawin niyo yun, ka-vibes. Kung yun ang magpapahil sa inyo, gawin niyo lahat ng bagay na sa tingin niyo ay magpapahil sa inyo. Kung gusto niyo nga sunugin yung mga binigay niyang gamit sa inyo, go lang. Oo, buhay niya yan. At yan na nga po mga ka-vibes ang ilan sa inyo mga mensahe sa atin pong pinag-uusapan for tonight's program. Na ano nga ba ang ginawa mo para makalimot? Para sa inyo mga kasagutan ay bukas na bukas pa rin po. Ang aming hotline number is 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account kayo mag-message at GV99.9FM. At mga ka-vibes, maaari din pala kayong tumawag ha. Kung gusto nyo pong makipag-chismisan, makipagkwentuhan kay DJ Robbie on air, pwede nyo rin akong tawagan o samahan nyo ako dito dahil maghapon nang walang kausap si DJ Robbie. Mababaliw na ako at tanging kausap ko na lamang ay mikropono at ang aking sarili. Kaya naman kung gusto nyo pong tumawag, tumawag na po kayo para may makausap naman akong tao. Oo. Anyways mga kapag-ayos, magbalik-tugtugan na po muna tayo at sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang isa na namang kwento ng buhay sa Berkada Confessions. Pero bago yun, narito muna si Sarah Jeronimo sa awiting Sino Nga Ba Siya? Once again, ako po si DJ Robbie, only here GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. With

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.
5: Sa bukid, dapat laging palaban.
6: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
7: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: GV99.9. Your good vibe. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
9: Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin ngayon, 8:20 in the evening. And mga ka-vibes, oras na din po para isiwalat ang isa namang kwento ng buhay sa Mercada Confessions. At ang ating Mercada Confessions para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si Rosaline. Sabi niya, DJ Robbie, nagdududa at nalilito na ako sa aming relasyon. Kaya naman ka-vibes, narito na ang kanyang istorya ng buhay. DJ Robbie, ako po si Rosaline. Nakararamdam ako ng kalituhan at pagdududa sa aking relasyon. Ang aking boyfriend na si John, 25 years old, ay pabago-bago sa kanyang mga desisyon. Minsan matigas ang ulo, tapos bigla na lang magbabago ang isip niya sa mga bagay na importante sa amin. Noong nakaraang linggo, nagsimula kaming magplano ng aming future. Pero biglang nagbago ang kanyang desisyon tungkol sa pagpapakasal. Dahil dito, mga ka-vibes, nahihirapan akong maintindihan kung ano talaga ang gusto niya at kung saan kami patungo. Pinaalam ko ito sa aking mga magulang na nandoon din noong nakaraang buwan nang magkausap kami tungkol sa aming relasyon. Gusto ko mo malaman kung paano ko maiiwasan ang pagiging frustrated at kung ano nga ba ang mga dapat kong gawin para mapanatili ang pagtitiwala at pagmamahal namin sa isa't isa. DJ, mga ka-vibes, paano ko siya matutulungan na maging mas matatag sa kanyang mga pasya at mapanatili namin ang aming relasyon ng walang labanan? Maraming salamat po sa inyong payo at gabay. Nagmamahal, Rosaline. Well, Rosaline, maraming salamat sa iyong pagtitiwala at sa pagbabahagi ng iyong saloobin. Ang iyong nararamdaman ay talagang mahirap at nakaka-frustrate. Lalo na kung ang partner mo ay pabago-bago sa kanyang mga pasya. Para sa akin, ang kailangan mo gawin ay sikapin mo na magkaroon ng bukas or bukas na komunikasyon. Ipahayag mo ang iyong saloobin ng mahinahon at taos puso. Mahalaga na malaman niya ang epekto ng pabago-bago niyang isip sa iyong damdamin. Ipaunawa mo sa kanya na mahalaga na magkaroon kayo ng malinaw na hangganan. Alamin mo kung hanggang saan ka komportable sa kanyang mga pagbabago at ipaliwanag ito sa kanya nang hindi nagagalit. Maaari mo ring subukin na magbigay ng panahon at espasyo. Dahil minsan, nakakatulong ang pagkakaroon ng oras para mag-isip at mag-reflect sa sarili at sa relasyon. Maging matatag ka at magtiwala sa iyong sarili. Huwag mong hayaan na ang babago-bagong pasya niya ay magpapababa sa iyong kumpiyansa. Mag-isip ka kung ano ang pinakamahalaga sa iyo sa inyong relasyon. Kung patuloy na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, baka maaari kailangan din na pag-isipan ang inyong mga values at goals kung ito nga ba ay magkatugma. Higit sa lahat, Rosaline, gusto ko lamang sabihin sa iyo na mahalaga ang respeto at pag-unawa sa isa't isa. Sana ay makahanap kayo ng paraan para mas mapalalim ang inyong pagkakaunawaan at pagmamahalan. Nagmamahal, DJ Robbie. Mga vibes, yan ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Rosaline. Baka naman meron kang gustong sabihin sa kanya, opinion, suggestion, or advices. Bukas na bukas po ang ating hotline number para dyan. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page kayo mag-message. Ito po ay GV99.9 FM. At sa akin pong pagbabalik, babasahin ko po lahat ng inyong mensahe. Pero bago ang lahat ng yan, magbalik-tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes. At inaalay ko po ang ating sunod na awitin para sa lahat ng kagaya ni Rosaline at kay Rosaline mismo na naliligaw ang kani-kanilang mga puso. This is Pusong Ligaw by Jericho Rosales. Muli, ako po si DJ Robbie over here at GV99.9. Good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Basing, basing!
4: Oo! Oh.
3: Pahig ka, uulan ng bigas?
4: Abay, oo! Para din ako bibili!
3: Pero, nakasako!
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun?
6: DJ, pasang request naman po.
7: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
9: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
10: The best request!
8: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
9: Request ka na!

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
0: Maligayang pagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Inaantok na bang lahat? Si DJ Robbie, inaantok na ako. Oras na sa buong kapunuan ng Pilipinas, 8:44 in the evening. And mga ka-vibes, panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayon mag-alas 9 ng gabi. Bukas pumuli ay makakasama niyo muli si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Once again mga ka-vibes, ngayon pong mabago-bago ang ating panahon. Pinapalalahanan ko po kayo na magdala po tayo ng proteksyon sa pabago-bagong panahon. Nandyan po ang cap, hoodie, sa payong syempre. Oo, kung ano man ang inyong panangka sa ulan at matin at tirik na araw mga ka-vibes, ay gawin nyo po at dalhin nyo po iyan mga ka-vibes. Dahil hindi nga po natin mapredict kung ano nga ba ang susunod na takbo ng panahon. Anyways mga vibes, para po sa aking bye-bye song, ito po ang awiting Yesterday Once More by The Carpenters. Once again, my name is DJ Robbie, only here at GV99.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, karambola, karambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
4: Ay, namumuno na ako!
3: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V! 30!
5: 30 anyos na! Uy, bingo!
4: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
6: Ay pagkakatindi.
7: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
8: This is DJ Frank.
9: This is DJ Kiko Marako.
10: Ako po si DJ Robbie.
7: 30 taon ng masayang kwentuhan.
8: Always reminding you that every gising is a blessing.
7: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
4: 30 anyos na tayo.
10: Mga vibes, 30
8: anyos. GV99.9.
11: This is GV99.9.
7: GV99.9. Trentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: kapatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
5: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.5.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo. Mga
7: vibes, 30
5: GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. Rentahin na!

0: GB99.9.
1: Rentahin
2: na
1: tayo, mga kabay.
3: Rentahin
4: na.
3: GB99.9.
4: Rentahin na.

0: Mga kabikes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GB999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
3: Nasa Southern Luzon ka man.
4: O kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
1: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page.
2: Para sa link ng online streaming
3: o pumunta sa gv999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito!

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibe.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: pasensya ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
2: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
2: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Vibes. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: When I was 6 years old,

0: station, Jimmy 99.9, your good vibes.
1: It is now 6 in the morning.
2: That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dad Ma, kayot tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
4: Pabili nga nito. Hey, magkano?
5: Ang mahal naman. 20 na lang.
6: Awat muna!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Iba, pag kami!
6: Baka Papa Joe yan!
7: Baka Papa Joe yan!
8: Baka Papa Joe yan!
9: Baka Papa Joe yan!
10: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
11: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
12: The one and only DJ Papa Joe.
11: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by
1: ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
0: Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban.
3: Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan.
4: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipag-transaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
4: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa programang GV Balita Express, sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
0: GV Balita Express.
4: Oras natin ngayon, 6:43 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At ako na tayo sa headlines balita. Tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo formal lang nagtapos. Mahigit 82,000 dumalo sa huling araw sa Maynila. Impeachment trial ni VP Sara maaaring umabot sa Korte Suprema kung kukwestiyonin ang bilang ng boto. Utang ng Pilipinas lumobo sa 18.55 trillion pesos nitong Mayo ayon sa Bureau of Treasury. DepEd papayagang mag-hire ng 10,000 school counselor associates para palakasin ang mental health support sa mga paaralan. Para sa detalye ng balita, umpisahan natin ang balitaan sa naganap na malawakang pagtitipon ng INC. Tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo, formal lang nagtapos, mahigit 82,000 ang dumalo sa huling araw sa Maynila. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
5: DJ Frankie, formal nang nagtapos ang tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo o INC matapos ang huling pagtitipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon, araw ng Huwebes. Sa video message, nagpasalamat si INC spokesperson Edwil Zabala sa mga dumalo, sa mga nagpahayag ng suporta at sa mga pulis na nagbigay ng seguridad. Aniya na iparating na nila ang kanilang panawagan at umaasa silang mananaig ang katarungan at tamang pagpapatupad ng batas. Nagsimula ang rally sa People Power Monument sa Quezon City bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap sa nakaambang kasong plunder kaugnay ng di umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign contributions. Inilipat ang huling araw ng protesta sa Liwasang Bonifacio matapos bawiin ng Quezon City government ang permit sa original na venue. Ayon naman sa Manila Police District, umabot sa tinatayang 82,000 ang dumalo sa huling araw ng rally na natapos ng mapayapa at walang naitalang malaking insidente. Para sa GV Balita Express, ito sa DJ Joey Boy. Sa GV99.9, your good vibes.
4: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, impeachment trial ni VP Sara maaaring umabot sa Korte Suprema kung kukwestiyonin ang bilang ng boto. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
4: Maaaring umabot sa Korte Suprema ang magiging resulta ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kung magkakaroon ng issue sa kinakailangang bilang ng boto. Ayon kay retired Super Court Justice Adolfo Azcuna, maaaring questionin ng mataas na hukuman ang magiging desisyon ng Senado kung ito ay taliwas sa itinakda ng konstitusyon. Aniya kung mahatulang guilty ang Vice Presidente nang hindi naaabot ang kinakailangan 16 na boto o 23 ng Senado, maaari itong ituring na may grave abuse o discretion. Sinabi rin ng dating Senate President Franklin Derlon na posibleng umabot sa Supreme Court ang usapin. Bagamat nasa nagpagpapasya pa rin ng hukuman kung tatanggapin ito ang kaso. Igiliit din ni Azcuna na dapat pa ring isama sa bilang ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada kahit suspendido ito dahil nananatili pa ring umano siyang may hawak ng pwesto. Ang impeachment trial ni VP Sara Duterte ang magiging ikatlong full-blown impeachment trial sa kasaysayan ng bansa. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At utang ng Pilipinas, lumobo na sa 18.55 trillion pesos nitong Mayo ayon sa Bureau of Treasury. Ang balitang iyan, iuulat ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
5: Tumampa na sa 18.55 trillion pesos ang kabuuang utang ng pamahalaan sa pagtatapos ng Mayo 2026 ayon yan sa Bureau of the Treasury. Mas mataas ito ng 76.1 billion pesos o 0.41% kumpara sa naitalang utang noong katapusan ng Abril. Ayon sa Bureau of Treasury, pangunahing dahilan ng pagtaas ang mas agresibong pangungutang sa loob ng bansa sa pamamagitan ng paglalabas ng government securities upang pondohan ang mga programa ng gobyerno sa gitna ng pabago-bagong kalagayan ng pandaigdigang merkado dulot ng tensyon sa Middle East. Tinatayang 68% hanggang 70% ng kabuuang utang ay mula sa mga lokal na pinagkukunan, habang ang natitira ay mula sa mga dayuhang nagpapautang. Sa kabila nito, tiniyak ng Bureau of the Treasury na nananatiling manageable ang utang dahil sa patuloy na paglago ng ekonomiya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
4: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, DepEd nagpahayag ng mag-hire ng 10,000 school counselor associates para palakasin ang mental health support sa mga paaralan. Ang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
4: Pinaprubuhan ng Civil Service Commission ang kahilingan ng Department of Education na mag-hire ng 10,000 non-licensed school counselors upang matugunan ang kakulangan ng guidance counselor sa mga pampublikong paaralan. Tatawaging School Counselor Associate 1 ang mga bagong posisyon at maaaring punan ng mga nagtapos ng Psychology, Behavioral Science o Guidance and Counseling kahit wala pang PRC license, basta't nakatapos ng 200 hours na training. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, bahagi ito ng pagpapatupad ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act upang mapalakas ang mental health services para sa mga mag-aaral. Nakalaan ang 2 billion pesos sa 2026 national budget para sa programa at inaasahang magsisimula ma-deploy sa unang batch ng mga school counselor associates ngayong taon. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At pasadahan natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. 16 na most wanted persons arestado sa magkakahiwalay ng manhunt operations sa Quezon. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
0: GV Balita Express.
5: DJ Frankie, 16 nga na wanted persons ang naaresto ng Quezon Police Provincial Office sa serye ng manhunt operations sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Quezon. Ayon kay Quezon PPO Director Police Colonel Romulo Albacea, kabilang sa mga nadakip ang apat na provincial level wanted persons, isang city level wanted person at 11 other wanted persons na nahaharap sa iba't ibang kasong kriminal. Kabilang sa mga ikinasang operasyon ang pagdakip sa mga akusado sa kasong homicide, rape, estafa, qualified theft, illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at iba pang batas. Iginiit naman ng Quezon Police na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted person upang mapanagot sa batas ang mga akusado at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
4: At lalaki arestado sa litagtag, baril, mga bala at hinihinalang shabu na samsam sa raid. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita
4: arestado ang 21 years old na lalaki matapos makuhanan ng illegal na baril, mga bala at hinihinalang shabu sa ikinasang search warrant operation sa Barangay Muzon, Primero, Alitagtag, Batangas. Kinilala ang suspect na si alias na Jan Jan na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act At sa operasyon, nasamsam naman ang isang caliber 38 revolver na may limang bala at isang sachet ng hinihilalang shabu na titimbang sa humigit kumulang 1.5 grams na may tinatayang halaga ng 10,200 pesos. Kasama ang iba pang kagamitan. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, isinagawa ang raid sa bisa ng warrant ng search warrant at nasunod ang tamang police operational procedures sa harap ng mga saksi at gamit ang body-worn cameras. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa Alitagtag Municipal Police Station habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Samantala, pinuri ni Batangas PPO Acting Provincial Director Police Colonel Oliver Ebora ang mga operatibang nagsasagawa ng matagumpay na operasyon at muling pinagtitibay ang kampanya laban sa illegal na droga at loose firearms. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang lalaki arestado matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa Port of Batangas. Ang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
5: Arestado ang isang 39-anyos na lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang shabu sa isinagawang security screening sa Batangas Port. Ayon sa mga otoridad, nakatakdasa ng bumiyahe ang suspect patungong Calapan, Oriental Mindoro nang mapansin ng mga security personnel ang isang kahinahinalang matigas na bagay na nakatago sa kanyang hoodie. Nang inspeksyonin ito, natagpuan ang hinihinalang illegal na droga na naging dahilan ng kanyang agarang pag-aresto. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang suspect para sa investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso habang isinailalim sa laboratory examination ang mga nakumpiskang ebidensya. Patuloy namang hinihigpitan ng mga otoridad ang seguridad sa Port of Batangas upang mapigilan ang pagpasok at paglabas ng ilegal na droga at iba pang kontrabando. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
4: Mangingisda nalunod sa Laguna, Dibay habang sa kasagsagan na malakas na ulan. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
4: Nasawi ang isang mangingisda matapos umunong malunod sa bahagi ng Laguna, Dibay na sakot ng bayan ng Victoria, Laguna. Ayon sa pulisya, umalis ang biktima bandang alas 5 ng hapon upang tingnan ang kanyang banggang pangisda sa kasagsagan ng malakas na ulan. Nang hindi ito makauwi, agad siyang hinanap ng kanyang mga kaanak at kapitbahay. Bandang alas 7:30 ng gabi, natagpuan ang biktima sa baybayin ng lawa katabi ng kanyang bangka. Idineklara siyang dead on arrival sa Victoria Rural Health Unit. Batay sa paunang pagsusuri ng doktor, posibleng nalunod ang biktima habang inaayos ang kanyang bangka. Tumanggi rin ang kanyang pamilya na isailalim pa sa autopsy ang bangkay dahil wala silang nakikitang foul play sa insidente. Muli namang nagpapaalala ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga mangingisda na iwasan ang paglalayag tuwing may masamang panahon upang maiwasan ang kaparehong trahedya. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At Provincial Most Wanted sa kasong panggagahasa, arestado sa Mabini. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
0: GV Balita Express.
5: Arestado ang isang Provincial Most Wanted person sa isinagawang manhunt operation ng Tingloy Municipal Police Station sa Barangay Pulong Niyugan, Mabini, Batangas. Nahuli ang suspek na kilala sa alias na Juni Boy sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng Batangas City kaugnay ng kasong panggagahasa. Walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Matapos arestuhin, ipinalam sa suspek ang kanyang mga karapatan at kasalukuyan siyang nasa kustodiya ng Tingloy Municipal Police Station habang inihahanda ang pagbabalik ng waran sa korte. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa mga wanted person upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Batangas. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
4: Lalaki arestado sa Batangas City sa pagtatangkang maghatid ng hinihinalang smuggled cigarettes. Para sa detalye ng balita. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang checkpoint operation sa Batangas City Police sa Barangay Balagtas, Batangas City, madaling araw ng Hulyo a 1. Nahuli ang suspect na kinikilalang si alias John habang nagmamaneho ng isang van na may kargang mga kahon ng sigarilyo. Nabigo umano siyang magpakita ng mga dokumentong nagpapatunay na legal ang pagpapadala ng mga naturang produkto. Nasamsam ng pulisya mga sigarilyo at isinasailalim sa inventory at documentation habang inihahanda ang kasong illegal transportation of smuggled cigarettes na isasampa laban sa suspect. Ayon sa Batangas City Police, magpapatuloy ang kanilang checkpoint operations upang sugpuin ang illegal na kalakalan at transportasyon ng mga smuggled goods sa lungsod. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes.

0: iyak ang magiging lakas at tatahakin nitong direksyon. Inaasahan ding palalakasin ng sama ng panahon ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, tuluyan ang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Henry. Ngunit patuloy pa rin makararanas ng malalakas na bugso ng hangin at pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa dahil sa pinagsamang epekto ng panlabas nitong sirkulasyon at habagat. Posible rin ang mga pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Mahigit 1,000 serbisyo inilapit ng Capital on Wheels sa residente ng Malvar. At para sa detalye ng ating Good Vibes Balita,
2: GV Balita Express.
1: Mahigit 1,100 na services ang naihatid sa pamahalaan panglalawigan ng Batangas sa mga residente ng Malvar sa ikalimang leg ng programang Capital on Wheels. Sa pangungunan ni Governor Vilma Santos Recto, nagbigay ang Provincial Health Office ng iba't ibang serbisyong medikal kabilang ang konsultasyon, dental service, minor surgery at laboratory examinations. Ayon sa Batangas PIO 988 na pasyente ang nabigyan ng serbisyong medikal habang 211 ang iba pang health services ang naipagkaloob. Inilapit ng Provincial Social Welfare and Development Office ang aid sa Individuals in Crisis Situation o AICS na sa pamamagitan ng on-site interviews para sa mga benepisyaryo. Samantala, tumanggap ng tig 5,000 pesos educational assistance ang 821 college students para sa ikalawang semestre ng academic year 2025-2026. Kinilala rin ng pamahalaang panlalawigan ang mga board top-notchers mula sa Malvar bilang pagkilala sa kanilang natatanging tagumpay. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, 7 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. My name is DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy sa GV 99.9, your Good Vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

0: 99.9. Yoy, good vibes.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero dad ma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Pabili nga nito. Makalag
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: Sa kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Rexido Forte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: You are listening to...
5: You are listening to...
6: You are listening to...
4: You are listening to...
7: GV99.9.
8: GV99.9.
9: Your good vibes.
10: Your good vibes.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: DJ Frankie. DJ Frankie.
14: 7:20 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Kayo ay nakatutok sa GV99.9. Your good vibes. Binabati ko ng good vibes morning. Si Nathan, sabi niya, good morning, DJ Frankie. On the way to school ngayong Friday. Dahil daw nung Wednesday, wala silang pasok. Ayan, oo nga, no? Kasi sasama ng panahon. Nathan, you have a great day at school and do your best today. And always see the good in all things. At sa lahat po ng papasok, may eskwelahan, mga naghahati ng anak nila. Sa mga kaibigan ko, I know always nakikinig kayo at habang nag-drive. Hello, good vibes morning sa inyo. And God bless you. God bless your Friday. And let's finish this week strong. Hindi yung Friday na ay lupasay na, gapang na, gapang na. Pero let's be strong to finish this Friday and let's be thankful that we woke up today. Anyway, kasama natin sa ating good vibes balitaktakan this morning, DJ Joy Boy. Good morning!
15: Happy Friday, DJ Frankie. Good morning sa ating mga ka-vibes. Oo, tayo ay ano, ika nga ay happy ngayong week kasi bukod nga sa nagkaroon ng break, ano, ng midweek dahil nawala ng klase, eh ano din, payday week ngayon ng ating ang karamihan sa ating mga ka-vibes. Sumweldo ng katapusan or either susweldo today dun sa mga sumusweldo ng asing ko naman.
14: Sana all, ano, mapapasana all ka. But anyway, na para bang hindi ako sumasahod, ano ba yan? Ba't ganun? But anyway, mga ka-vibes, at dahil may mga inaabangan kayo sa inyong mga bangko, ano, at gamitin ng tama, DJ Joy Boy, no? Gamitin ng tama kasi, ano, ang bilis mawala. Parang dumaan lang sa pera ang karaniwang sinasabi lagi. But anyway, ito ay good vibes din tayo this morning. Gusto lang natin ihatid sa ating mga ka-vibes na... Ang Civil Service Commission po ay inaprubahan ang kahilingan ng Department of Education na mag-hire ng 10,000 school counselor associates at tatawagin itong posisyon na to, itong job position. Para sa mga wala pang PRC license ha, na nagtapos ng psychology, behavioral science, or guidance counseling, pwede kayo mag-apply dito. School Counselor Associate 1 ang magiging position nito dahil kailangan talaga mental health support programs. And 10,000 kulang pa nga to eh. Diba, DJ Joy Boy, ano masasabi mo doon?
15: Oo, naku eh, una ay magandang panimula para sa Department of Education kasi naiintindihan din natin, DJ Frankie, lalo na at nakapag-release na kasi ng budget, ano, at nasa kalagatian na ng taon, bagamat nagsisimula pa lamang yung school year. Kaso pag padating sa budgeting, mga ka-vibes, yan po ay every January of February of the year inire-release. O yun, dahil nga po sa mga hindi inaasahang mga pangyayari at sunod-sunod na mga biglaan ang kaganapan sa mga paaralan ay naaaprubahan nga po at naglunsad ng programa ang Department of Education kung saan nga sa unang bugso ay 10,000 non-licensed school counselor. Pero tama ka dyan, DJ Frankie, ang 10,000 na ano ay hindi pa sapat dahil sa sobrang dami nga ng eskwelahan, public schools dito sa ating bansa. Pero hopefully pagpatak ng January or February, kapag may sapat ng pondo muli,
14: yes,
15: ang DepEd ay madagdagan ang mga ito.
14: Oo, ito pa yung iniisip ko, DJ Joy Boy. Sana ma-roll out agad. Kasi ang nakalaan po dito ay 2 billion pesos noong 2026 national budget sa program ng DepEd. Tapos, inaasahang magsisimulang mag-deploy ang unang batch ng counselor associate ngayong taon daw, DJ Joey Boy. So, mabilis ang hiring to, no? Mabilis ang proseso. Pero for sure, marami na dyan na na-announce na ito siguro previously sa mga local schools, ganyan. And ito kasi ay pinagpo-focus din sa pagpatupad ng Basic Education, Mental Health and Wellbeing Promotion Act. Naaalala ko lang, DJ Joey Boy, yung merong health and PE dun sa PE schedule ko noong ano ba yun, high school. Merong health class. Sana hindi lang pang physical na health ang itinuturo this time, pang mental din. Kasi minsan nga pang sociological ay kailangan mo ring aralin, kailangan mo ring maintindihan. So, malawak to, DJ Joey Boy, and I hope this will be really helpful. Kasi for example, sa mga pang publikong paaralan, isa lang yung guidance counselor for kunwari, grade 8, grade 9, grade 10. Kawawa na yung ano, baka siya na yung kailangan mag-debriefing, ano, yung guidance counselor. So, dami niya din na-handle the students. And sa mga students listening right now, be kind to your teachers, be kind to your mga guidance counselors, mga nag-a-assiste sa inyo sa school, whether sa mga kahit sa mga admin or yung mga non-teaching staff, kahit sa maintenance lang, be kind to them, ah, dahil marami din silang ginagawa for all of you. And even sa mga kaklase nyo, be kind and always spread love. Alam niyo yun, kasi if you will spread hate, mga ganyan, parang iisipin mo pa yan, eh, ang hassle. Ito, nasa ano siya, nasa word ni Lord to na anong maidadagdag ng worry, ng hate, ng anger sa buhay mo? Wala, di ba? So, why not forgive or love each other? And ito nga sa recently nangyari, and this will be a really great help sa Civil Service Commission. Buti, inaprubahan agad. And DJ Joey Boy, ito mapapalakas yung mental health services. Agree ka ba doon?
15: Tama, ayan. At saka at the same time, maganda rin to DJ Frankie kasi nagkaroon ng opportunity kasi alam naman natin na napakarami nating psychology graduates or guidance counseling courses na parang hindi masyadong madami ang opportunities sa kanila. At least this time, ay nabigyan sila ng pagkakataon at hindi na kailangan nilang mag-worry na kailangan sila ay license or yun nga, PRC license. Basta may 200 hours of training, pwede ka nang pumasok, di ba? At pwede ka nang pwede mo nang ma-apply ang iyong tinapos sa mga DepEd schools.
14: Oo, marami din ako nakikilala mga graduate ng psychology. Ayan. Good vibes morning sa inyo. Yeah, pwede tayo mag-apply dito, no? For sure, yung 10,000 na yan, hindi yan nilimit dyan. Matadagdagan pa yan sa mga susunod na araw. Kasi syempre, pag-roll out ng plan, nagbabago pa ulit yung mismong plan. Nagde-develop yan. But anyway, DJ Joey Boy, let's hope na ma-roll out to ng mabuting-mabuti. Yan, kasi buti. Anyway, dako na muna tayo sa ating weather update. Bagyong, ano to, Inday? Hala, posibleng tawaging Inday. Maaaring lumakas bilang super typhoon. Sa susunod na linggo, kaaraw pala ang gini, DJ Joey Boy. Ba't gamay nakapila? Yan ang pilang ayoko eh. Nakakainis.
15: Oo.
14: DJ Joey Boy, bahagiin mo naman kami ng impormasyon sa bagyong ito.
15: Good news muna dahil nga nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry. Yan nga ang nagpaulan at nagbigay ng class suspension sa atin. Ano, nitong linggo ay hindi na siya ngayon nakakaapekto sa ating bansa. Yun nga lamang ay may namataan pong isang typhoon. Currently, DJ Frankie, ito ay nasa typhoon category na at ito ay halos nasa 1,000 plus kilometers away from Visayas at nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, dahil ito ay nasa karagatan, nasa Pacific Ocean, ay pagpatako ng susunod na linggo ay maaari na itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility bilang isang super typhoon. At once na makapasok nga ho, ayan ho ay tatawaging bagyong Inday. At dahil nga ho ito ay super typhoon, mga ka-vibes ha, ay inaasahan ho na magdadala ito. Hindi pa alam kung ito ay tatama sa dupa, DJ Frankie, pero kung ating maaalala, meron kasi itong noong 2020 2024, maaari natin itong ihalin tulad kay Bagyong Karina na pumasok sa Philippine Area of Responsibility bilang isang super typhoon at hindi rin naglandfall. Pero katakot-takot hong pagbaha ang dinulot nito sa buong bansa dahil sa hinila nito ang hanging habagat. Kaya bagamat hindi ito maglalandfall as a typhoon, pero dahil meron tayong hanging habagat, yan po ang maaaring magdala ng malalakas na ulan sa atin sa susunod na linggo. Kaya ka-vibes, kung may oras pa para ayusin ang mga bubungan, magpintura ng mga waterproof na paints para ho hindi pumasok sa loob ng mga bahay natin yung tubig ulan, DJ Frankie.
14: Yes, at talagang yung mga sumaside trip ng bagyong ganyan, nako, mas malupit pala ang dala, no? DJ Joyboy, sumilip lang sa Pilipinas. Ayan, pero mga ka-vibes, on a serious note, no, ay tama yung sinabi ni DJ Joyboy, yung mga bubong, yung mga lulod natin, kailangan ano yan, inisin nyo para hindi magbara or paltan, if kailangan paltan, sana may budget, no? At yung mga ano electrical nyo, yun, yung mga electrical, important yes. Yan pag nabasa, eh, sunod-sunod. Alam yung mga ka-vibes, yung ilaw na kumukurap na pag naulan, nako, ayun
4: nako, yun. Mahirap yun.
14: Ayun, kailangan natin yung i-check, mga ka-vibes. At sa mga nagsuschool or may pinapaschool, ay dala kayo ng payong, jacket, sombrero, kahit nasa bag lang. Pero pag nasa bag yung payong mo, gamitin mo. DJ Joyboy, gumagamit ka ba ng payong kapag nasa bag ang payong mo?
15: Actually, hindi ako nagdadala ng payong, DJ Frankie, ito ang malalaki. Alam mo kung bakit? Kasi nakakalimutan ko. So kapag siya ay wala sa bag, ay hindi ko na alam kung saan ko mapapalagay. Either naiwanan sa jeep, naiwanan sa kung saan man. Kaya mas magandang nasa bag na lang para hindi mawala.
14: Anyway, DJ Joey Boy, kapag kaganyang may dalang payong tapos kinatamad naman kuhanin sa bag, ay malanaro to ang takbuhan pag nakabuhos ang ulan. Yes. Ganyan mga ka-vibes. Wag ganon. But anyway, ayan, posible pa rin pong magpaulan kahit hindi, kung tatama man to o hindi tatama, posible pa rin pong magpaulan dahil sa thunderstorms and kalat-kalat na rain showers sa Metro Manila at buong bansa kasi hinihigit po niya yung habagat. So sa mga ina-allergies dyan, yung mga allergies sa habagat, shout out sa inyo. 7:32 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Punta tayo sa Good Vibes. Oh, ito, mahigit 1,000 na services dinala sa bayan ng Malvar, Batangas, ng Kapitolyo. Ano to, DJ Joey Boy? Ano ang dinala?
15: Nako, ang Capitol on Wheels, DJ Frankie, ay programa ng Sangguniang Panlalawigan sa pamamagitan ni Governor Vilma Santos Recto kung saan imbis na yung ating mga mamamayan at kababayan ang magpunta sa Kapitolyo para makakuha ng iba't ibang serbisyo, abay ang Kapitolyo na po mismo ang pumupunta ngayon sa bayan-bayan. At ang programa nga pong yan ay tinatawag na Capitol on Wheels kung saan lahat ng departamento ng Kapitolyo ay pumupunta na po sa mga bayan-bayan. Ang nangyari nga pong Capitol on Wheels dyan sa Malvar, Batangas, ang ikalimang Capitol on Wheels program at nakapagbigay ng yung 1,100 services, DJ Frankie. Yan ay more on doon sa health. So, 988 na pasyente ang nabigyan ng medical services at 211 yung iba pang health services katulad ng mga dental services, ECG, yan, mga 2D echo, yan. Tapos ay bukod sa health services, DJ Frankie, kasama din sa Capitol on Wheels ang PSWDO. Sila naman yung namimigay noong AIX budget or AIX solutions. Yung AIX yun po yung aid to individuals in crisis situation. At sila ho ay gumawa ng on-site interview para malaman kung yung ating bang mamamayan o kababayan ay pasok sa programa ng AIX. Tapos yung ating mga scholars naman, DJ Frankie, yung ating mga college students, nakatanggap din sila ng 5,000 pesos educational assistance. Nasa 821 na college students ang nakatanggap niyan. At yung mga nag-top sa board exams, yung mga top-notchers naman mula sa bayan ng Malvar, ay binigyan din ng pagkilala. at natatanging dahil nga sa kanilang natatanging tagumpay.
14: Kaya sa mga estudyante dyan, mag-aral na mabuti, no? Para mag-top, may natatanggap pala yung ganyan. Nung panahon ko parang ano eh. Hindi ko alam if may natatanggap ng ganun dati, pero okay lang, basta makapasa, ganun na lang yun.
15: Yes. Actually, ang dami, ang dami nga natin nung ipinungos natin itong balitang ito sa ating Facebook account, ang dami rin nag-comment ng mga estudyante na parang bakit ngayon lang kung kailan graduate na ano. Pero yan nga, bukod actually DJ Frankie, bukod sa 5,000 na educational assistance, mayroon ding programa ang Sangguniang Panlalawigan, ang Kapitolyo, kung saan kapag ang average mo ay nasa 1.25 yata at 1.5 ay pwede kang makatanggap ng 25,000 at 15,000 pesos.
14: Wow! Ganun mga ka-fives ha. Sa mga estudyante, for sure maraming on the way to school ngayon nakikinig and study
15: yes.
14: hard ano. And ito lang, balik tayo dito sa Capital on Wheels. DJ Joey Boy, sa distansya ng Malvar, Batangas, papuntang Batangas City kung nasaan ang Kapitolyo. Grabe, malaking tulong to ha. Minsan if magbabiyahe ka, almost 2 hours siya eh. Pero if may sasakyan ka naman, siguro 1 hour mahigit. At malaking tulong to ang services na ganito, Capital on Wheels. Lahat nandun na, no? Kasi marami din yung mga nagpo-proseso ng mga papel, kunwari sa real estate, or hindi lamang sa pangkalusugan. Maraming ano, dinadayo pa talaga ang Batangas City sa Kapitolyo. And ito, Capital on Wheels, pumupunta na, no? Mas maganda, DJ Joey Boy, kakatok na sa bahay mo habang tulog ka. Sobrang ganda ng programa.
15: Mas maganda sana.
14: Oo,
15: yung gagawin nating barangayan level na ano. So hopefully, pero ngayon sa mga bayan-bayan muna, municipal or city level. Ang kagandahan lang dito, DJ Frankie, hindi ka napipila ng mahaba. Bagamat pipila ka pa rin kapag ikaw ay pumunta dyan sa Capitol on Wheels. Pero hindi siya kasing haba compared kung ikaw ay pipila dito mismo sa Kapitolyo. Ano, o kumbaga, ay yun nga, hindi ka na magagastusan. Yung oras mo na masisave kapag sumuporta ka dito, ayan. At saka syempre pa yung makamit mo hand in hand kasi kasama dyan sa Capitol on Wheels, DJ Frankie, si Governor Vilma Santos Recto mismo. So siya mismo ay inyong makakausap, makakadaupang palad at makakamusta. Ika nga, ayan. Kung hindi mo pa nakikita, kung ikaw ay isang Vilmanian, ano? Ay ayan, yan ang iyong chance para makita ang iyong idol.
14: Thank you so much, DJ Joey Boy. At syempre, once again, mag-aral ang mabuti. May natatanggap po na reward. Ang mga, hindi matatalino eh. Ang mga masisipag mag-aral at mga nagta-top notch. Mga, even sa ano ha, kunwari nag-compete ka outside of the Philippines, tapos may nakuha ka medalya, nire-recognize yun ha, tapos binibigyan ng cash assistance. Sa mga ganun bagay, ang active na ngayon sa ganyan kasi dapat talaga nakukuha ng mga Pilipino, especially mga estudyante, yung dapat ay kanila. Syempre, DJ Joey Boy, no? Hindi natin kakalimutan ang mga kabataan dahil ang kabataan ay pag-asa ng
5: bayan.
14: Oo, lagi tayo kay Rizal kung ano-ano ang ginagawa ng ibang kabataan yan. Anyway, DJ Joey Boy, ay bati ka na this morning. Good vibes morning sa lahat ng nakikinig.
15: Yes, muli magandang morning sa ating mga kabayas na nakatutok sa atin ngayong morning. Maraming salamat po ha sa patuloy na pagtutok at sa pakikipag talakayan at pakikipagbalitaktakan sa amin ni DJ Frankie. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pakikinig at syempre pa ay atin ni DJ Frankie ay inyong mga good vibes tugtugan ngayong umagang ito.
14: Yon! At binabati din natin ngayong umaga ang Lipamedex Medical Center for your healthcare needs. Lipamedex Medical Center located sa JP Laurel Highway, Lipa City, Batangas. And if magpapa-appointment kayo, lab test or kung ano man, pwede kayong tumawag sa 756-1190 or bisitahin lamang ang kanilang Facebook page, Lipamedex Medical Center. Pwede nyo silang i-chat doon ha. Pwede nyo silang i-chat. Tapos mag-a-answer sila after few minutes. Ganyan. And DJ Joey Boy, may padagdag pa ba tayo?
15: Abutin ko lang ngayong morning at syempre pasasalamatan ko rin DJ Frankie, si Mami Gina Rodriguez ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Dahil sa kanya ay nabusog po ang mga bisita ni DJ Joey Boy noong birthday ni DJ Joey Boy. Kaya maraming salamat kay Mami G ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa. Kaya mga kabayab, sa pa kayo ay namong problema sa inyong iuulam o ipapabaon sa inyong mga chikiti ngayong araw na ito.
14: Or
15: baka naman kayo ay may mga gala bukas o sa darating na weekend. And at naghahanap kayo ng pwedeng ma-orderan ng sulit, masarap, mura at talaga namang nakakatululaway na delicacies at mga pagkain, ay punta nyo na po ang pwesto ni Mami Gina Rodriguez, ang Mami G's Lutong Bahay, at iba pa. Sila po ay matatagpuan sa ground floor ng Bay City Mall dyan sa Batangas City, at meron ding pwesto si Mami G dyan sa may Plaza Mabini sa Batangas City din. Ha, ayan. Kaya naman, go na. At puntahan na at tikman ang luto ni Mami G ng Mami G's Lutong Bahay at iba pa.
14: Yan. Pati sa mga meetings, ha? Baka kasi may pa mga meetings, ganyan. Or baby, bigla ang bisita ka, bigla ang handaan. Pwede yan, ha? Order ka na lang ng food tray. Masarap yung mga food tray nila. May ganun silang surveys. But anyway, mga vibes, tuloy-tuloy ang ating good vibes this morning. 7:40 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At rest na ng Hulyo, mga ka-vibes. Audit na tayo ng life natin. Start na ng second half of the year. So, baguhin yung mga kailangan baguhin, i-retain yung kailangan i-retain, at tanggalin na yung mga kailangan tanggalin. And let's have the best outlook in our life, na pagandahin pa natin to and enjoyin lang natin ang life. Ito na muna ang ating next song, Love Never Felt So Good by Michael Jackson. Once again, my name is DJ Frank. At nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, only here sa GV 99.9. Your good

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePen ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePen ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePen.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RitePen medicines. Kailangan RitePen.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV. 99.9.
10: Your good vibes.